0: Alright mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras pa natin ay alas 11:12 ba? 11:12. So mga kapatid, 12 minutes after 11 AM, and ngayon po ay Linggo. So ulitin natin, kapag Linggo, syempre, kailangan po tayong magsimba para sa pagiging Kristiyano po natin, sa pagiging para sa kalakasan ng ating spiritual. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin tumawag, makipag-usap sa ating Panginoong Diyos, na kung saan siya lang po ang talagang takbuhan at provider ng ating kailangan, kahit anong kailangan. So, mga kapatid, tayo po ay naririto ngayon sa ating Radio Pinoy. So maraming po salamat sa inyong lahat. At ngayon po ay live na po tayo dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 13 minutes after 11 AM. So meron po tayo sa ngayong umagang ito, meron po tayong special guest, at pakikilala po natin sila maya-maya lamang. So in the meantime, kami po ay nagpapasalamat sa imbitasyon ng mga kababayan natin na magkakaroon ng event dito sa Calgary. So mamaya po nandiyan tayo sa ating 16th anniversary ng church ng ating Pentecostal Church, Church of Christ. So, mamaya po nandiyan tayo, at siyempre binabati po natin silang lahat 'yan. And of course, mga kaibigan, again ulitin lang natin, it's Sunday today. Kailangan po natin magsimba, ipagbunyi natin ang mga pagpapala pagpapala ng ating Panginoon Diyos na binibigay sa atin sa araw-araw. Wala pong sawa ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ito po yung ating, bago tayo magsimula, ito po ang ating salita hango sa Biblia, ang Mateo 7:7-8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Maraming salamat.
1: Adjet, at siguradong maaasahan.

0: Historic Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
1: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
2: It's time to Toyota. Zero down and no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
3: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
4: I want you to stay.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
8: All right, na ibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. So mamaya ang ating UMAC, yeah, ang ating mga kapatid sa UMAC, mamaya po ay i-announce natin yan. In the meantime, ito po muna ay announcement pa rin sa ating para sa ating mga sponsors. Maraming salamat po sa aming mga mahal na tagapagtangkilik. Unang-una na ang ating South Point Toyota. Maraming salamat sa South Point Toyota. Tawagan po si Mr. Alex Taylaran sa 587-567-6887. Ayan, si Mr. Alex Taylaran ng South Point Toyota. Mamaya po ay iano din natin ang mga iba pang mga tagapagtangkilik. And again, maraming salamat sa imbitasyon po sa amin ng Philippine Consulate General, at paririnig lang natin. 11:20 na, 20 minutes after 11 a.m. Paririnig po natin yung interview po namin kahapon. Pero in the meantime, ito po muna yung interview namin naman dito sa Ancop Walk. Ito po ay ginanap noong Agosto, last week of August. So pakinggan po natin si Mr. Emmanuel Cañete at saka si Che Ginsatao.
9: Magandang para sa Angkop Walk 2026. Kasama po natin ngayon ang si Couples for Christ National Chairman, Mr. Emmanuel Cañete. Magandang umaga po, Mr. Magandang po, sis, Brother Manny. Ano po ang difference ngayong taon na to ng Angkop Walk?
10: Ang difference ng Angkop Walk ngayon at saka last year? Mas marami ngayon ang may awareness about Angkop Walk. Mas marami ngayong nag-attend ng mga youth at saka yung mga young professional. Ibig sabihin yan, napupukaw na natin ngayon yung mga new generations. Especially sa ating adikain about sa Angkop Walk na tulungan yung mga mahihirap. So hindi lang natin naipapasa ang ating faith. Dito naipapasa din natin kung bakit natin ginagawa ito, yung Angkop Walk. Nalalaman na ngayon ng ating bagong henerasyon. And they will be the one to continue because this work does not end. At sila ang magpapatuloy dito sa adikain natin about sa Angkop Walk.

0: Enjoy a fantastic 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
1: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 26 minutes after 11 AM. At nandito po, meron po tayo mga very special guests ngayong araw na ito. At ating kakausapin sila po ay magpo-promote mga kapatid para sa ating mga nalalapit na event. So umpisa natin, itong nasa kanan ko. At saka tapos pakilala mo naman yung nasa kanan mo, ha? Okay, nandito po si Mr. Banalo, si Mr. Kem. Mr. Kem, kumusta ka na? And magandang umaga po sa inyo.
2: Hello po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood.
1: Yeah.
2: Ako po pala si Kem, a.k.a. Banal.
1: Banal.
2: And, okay. Pasa yung... ko yung...
1: Pakilala mo yung nasa kanan mo.
2: Pakilala ko yung... Okay, kilala ko yung kasama ko si Kuya.
1: Teka mo na, kaibigan mo ba yan?
2: Lahat.
1: Okay, go ahead.
2: Ayan, kasama ko rin dito sa, katabi ko din ito ngayon, si Kuya Benjo.
1: Kuya Benjo, okay. Kuya Benjo, magandang umaga sa'yo.
3: Magandang umaga po, Kuya Red.
1: Okay, so, maraming salamat sa inyong pagdating at ano yung ating ipopromote ngayong araw na ito. Hindi, unang-una, meron ba kayong mga babatiyan? Pasasalamatan.
2: Ayun. Unang-una sa lahat, gusto po namin pasalamatan lahat ng nag-sponsor ngayong Oktoberfest 2026. Mm-hmm. Ayan, nandito sila Abot Kaya, Raptors, Autoglass, at syempre si Pinoy TV,
1: ayun.
2: And Omni.
1: Ayun, ayun.
2: Salamat, Kuya Ret. At tita ulit
1: yeah.
2: Sa pang 2 years na namin makakasama kayo sa Oktoberfest.
1: Yes, so go ahead.
2: Yeah. And then Canadian Auto, RNA, Forjans.
1: Yes. Forjans Logistics.
2: Yeah, Atilicel. And Latrice Renovation.
1: Ano yan?
2: Latrice. And Quick Tire. Kung sa mga gustong may mga problema, yung mga problema sa gulong, message nyo lang si Kuya Francis ng Quick Tire. And Red May Production, yun po yung mag-ano ng lights and sounds sa Oktoberfest.
1: Yeah.
2: Gerald Datahan.
1: Okay, so nakalagay dyan, Falcon Ridge. At yung Maans, hindi yata na sabi.
3: Yes,
2: and
3: Maans.
1: Ayan, nasa screen na tayo, no? So nga, nakalagay dito, Falcon Ridge, yan to. Saan gaganapin?
3: Sa ano po, community center ng Falcon Ridge.
1: Community center ng Falcon Ridge.
3: Address po niya is 95 Falcon Drive, Northeast.
1: Oktoberfest.
3: October
1: 2026. 10. October 10, okay.
3: Yeah, October 10. 10.
1: So ngayon, ito po ay ginaganap ng anong association ang nag-aano nito, ang namumuno? Anong asosasyon? Anong samahan?
2: Filipino-Canadian Musician Association po, FCMA.
3: Yeah. FCMA po, FCMA.
1: Okay, so tatanungin ko, kailan nagsimula yung FCMA?
3: Nagsimula po ito noong 2021. Opo.
1: At saan nagmula ito? Sa Calgary o sa ibang city ba o talagang dito lang yan?
3: Nagsimula po kami talagang dito sa Calgary. Nagsimula. Yung mga ilang po kami nag-usap-usap and gusto po namin talagang magsama-sama yung mga musicians. Siyempre hindi tayo magkakakilala. Maraming minsan mabupunta sa mga tugtugan. Doon lang nagkakakita-kita. And sabi namin hindi tayo magawa ng association. Meron tayong isang purpose. Solid kamarada rin ng mga musicians and we also have one advocacy.
1: Mm-hmm.
3: So it's to para po yung mga tumutugtog ng mga musician na nagpo-prontak sa mga concert is magkaroon ng kahit konting honorarium ba naman.
1: Ayan.
3: Hindi naman po every time libre. Mm-hmm. Yun po yung advocacy namin.
1: Mm-hmm. Now sa ating mga pagtugtog, 'di ba? So merong bang pini

0: ang Oktoberfest kung anong dapat mong tugtugin or kahit ano ang tugtugin nyo or prioritize ba natin ang tinatawag nating OPM or is it supposed to be anong tawag dito? Cover or original? So, what can you say about that?
1: Wala po actually kaming pinipiling mga genre eh. Kumbaga, okay. Lahat ng kung ano yung gustong tugtugin ng mga banda doon na naka-line up, pwede nilang matugtog.
0: Ayun.
2: Okay. And yung pong mga original, it's really welcome. Kung gusto nilang i-promote yung mga original nilang music, pwede nilang tugtugin doon. And of course, amin pong inaano sila, ini-encourage sa tumugtog ng OPM kasi one of also isa sa ating mga adhikain nyo na magkaroon ng awareness yung mga talubata sa ating mga OPM ba? Kasi ngayon puro foreign music na lang yung pinapakinggan nila.
0: So pagkakataon na ng mga pupunta rito na makapanood ng isang, alam mo na, samahan ng mga Pilipinong banda na tutugtog in which ito ay pinaprioritize natin ang awiting Pilipino. Tama ba?
2: Yes.
0: Okay, so now, tatanungin naman natin ang yung kanilang samahan, mga kaibigan, kung gaano karami na at saan na nakakarating. Siyempre, pwede nating pa-expand, di ba? So, gaano karami at saan nakakarating?
2: Sa ngayon po, roughly almost 100 na kami.
0: Ayun, ayos. Yes.
2: And meron po tayong members all over dito po sa Alberta na. Meron sa Edmonton, sa Red Deer.
0: Yeah.
2: Yes.
0: So, meron and, na rin doon.
2: High River.
0: Ba, may mga banda rin pala ron.
2: Yes.
0: Okay. So, yung FCM, pag sinabi FCM, puro Filipino to, walang Canadian o pwede rin Canadian.
2: Meron din Canadian na Caucasians, any race po na gustong tumugtog, pwede sumali sa amin.
0: Ayos. Okay naman pala eh. So, at saka ang performance nila rito, hindi, let's talk about ano pare, yung inyong event, yung Oktoberfest. Meron bang ano dito, may limitasyon ba ang tugtugan? Kunwari, isang banda, kunwari, ABC banda, tutugtog. Gano'ng katagal yun? At saka, meron bang limitasyon kung sila itutugtog?
1: Actually, napag-usapan po namin last na meeting namin.
0: Yeah.
1: Kasi 11 bands po lahat ang tutugtog eh.
0: Ayan.
1: Oo, 11 bands po lahat. So, I think bibigyan sila ng at 40 least...
2: minutes? Is it 40? I think 40 minutes.
1: Kasi 7 to 8 songs.
0: Yeah. Daw, 7? Ilan?
1: 7 to 8 songs ang ibibigay bawat isang banda.
2: Within 40 minutes time ba? Window.
0: Okay, ah. Yeah. Tapos.
1: And then after ng first band, proceed na kaagad yung next band para tuloy-tuloy po yung event. Tapos may mga raffle draw rin doon. Magpapa-raffle din kami. And then yun, yung mga paborito ng lahat, yung beer contest.
0: Okay.
1: And every Oktoberfest, yan. May maraming magaganap doon sa Oktoberfest na yun.
0: Si Kuya Benjo, ano magdadagdag mo dyan?
2: Yes, so 7 to 8 songs in the window of 40 minutes po. So sa isang banda, 11 bands, and then...
0: Teka muna. Anong oras magsisimula? At saka anong oras magtatapos?
2: Magsisimula po ito mga 6 o'clock. 6 p.m.
0: 6 p.m.,
2: yeah. 6 p.m. po ang start
0: onwards
2: ng show.
0: Onwards to, onwards.
2: Yeah, hanggang I think 1 o'clock ang binigay sa amin ng...
0: Hanggang may gising.
2: Yeah. Hanggang 1 o'clock po siya. Agad kaya pa, may uminom. Sige, tugtugan tayo. Magsaya tayo. Yeah.
0: Okay, alright. So may mga raffle draws din. Ano ba mapapanalunan nila rito? Meron ba?
2: So far po yung grand prize namin is 65-inch na TV.
0: Oh, okay ah.
2: Yeah.
0: Ayun, 65-inch. Ano pa? Baka meron
2: and, pa. And yung pong iba, bine-verify pa po namin sa mga sponsors namin kung ano po yung kanilang mga ibibigay sa amin na ipaparapol nila.
0: Okay.
2: Iba po, surprise. Doon po binibigay yung raffle. Prizes. Doon po, door prizes po. Surprise po yun. So, and open din po ito. Pwede kayong kumag-dinner doon.
0: Mm.
2: And,

0: Now we're sitting at 12 degrees Celsius, mga kapatid. And ulap, medyo maulap po, medyo maulap, maputi ang ulap ngayon. Hindi masyadong yellow, hindi masyadong blue, maputi po. And today, 65 degree chance of rain and ang high at 14 degrees Celsius. Monday will be 70% chance of rain, high at 14 degrees Celsius. And then Tuesday po, 75 degrees chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 11 degrees Celsius. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, magiging mainit po. Naglalaro sa temperatura ng pangkaraniwan ay 21 degrees Celsius at ang pinakamababa po ay 4 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Weather. Babalik po ako sa ating mga very special guests kayong araw na ito. At naitanong na natin, ito pong kanilang gaganaping Oktoberfest. Malapit na malapit na. So, kailan po ulit ito? Ating ulitin ang date natin?
1: October 10 po.
0: October 10. Now, sinabi mo kanina na marami, no? Maraming tutugtog. Di ba? Maraming tutugtog. Ito ay hindi... Andali, may tumatawag sa atin. Hello. Sandali lang. Hello.
2: Yes, magandang tanghali po, Tito Juan Manila, and blessed Sunday, everyone. At magandang tanghali sa iyong special guest dyan, kay Kemp and Company, no?
0: Eh, Benjo pangalan ng isa.
2: Benjo, yes, ng Oktoberfest. Yes, so, manood po tayo. Tayo po ay media sponsor ng Oktoberfest sa October 10 dito sa May Falcon Ridge Community Association. At maraming salamat at tayo po ay naimbitahan na maging media partner kay Banal at kay Benjo at kay Bob Rock. So,
0: tatandaan mo si Bob Rock, ha?
2: Oo, yes.
0: Na-interview mo na ba yon?
2: Yes, opo. Doon sa kanilang event noon, ng Filipino-Canadian musician, di ba? Na ginanap sa, I think, sa Seafood City supermarket.
0: All right.
2: Or yeah. So right now, we have 56 live viewers at batiin ko lang po yung mga nanonood sa atin, katulad ni Tita Tess Padua. Maraming salamat, Tita Tess and family. Andiyan po si Neni De Jesus ng Dandelion Production.
0: Maganda umaga.
2: And yes, and happy birthday nga pala, belated happy birthday kay Conjen Emma Sarnay, and shout out kay Tito Man and sa Philippine Consulate General Team. And so aside from Oktoberfest, manood po tayo ng September 25 sa Confluence Theater, the documentary film na entitled Pilipino Ka Ba? So kontakin nyo lang po ang inyong lingkod for tickets, so 403-816-6013. And blessed Sunday, sabi ni Tita Tess. And Jack Teo Reyes, hello to you, Jack, and family. And Canada, Roniel Domingo Navarro is watching. Happy blessed Sunday, everyone. Mabuhay, Radio Pinoy, Calgary, 94.7 FM. Shalom.
0: So, teka, merong adobong ano yun? Adobong diptog? Dipolog? Adobong dipolog. Okay. Ang ganda umaga sa'yo, sir.
2: Oh, parang ulam yata yun na. Yeah. Okay, so maraming salamat Sir Pastor Roniel Domingo Navarro, and shout out to Sherilyn Robles kay Sunshine sa Collins family and Kumia Barnachea family. A public announcement lang po ang J Sunrise Grill. So, sila po ay nangangailangan ng mga servers o kaya line cook or cook. Tawagan lang po si Raisa Barnuevo sa J Sunrise Grill. So, ayan po. At gusto ko lang din pong pasalamatan ang mga sponsors, movie sponsors ng Filipino Ka Ba? Nandyan po ang Solid Industries, ang Fuji Ramen, ang Vision Optical, ang Race Immigration, Alberta Business and Health Institute, ASAP Window Wells, Smiles Mobile Remittance, at syempre ang mga media part

0: listeners, kung may Pink Rubies Photography and Healing Touch, ang Rolimi Bakery and Restaurant.
1: Okay, maraming salamat. Siyempre, yung Omni TV, tsaka yung 94.7, tsaka Red FM. Maraming salamat po.
0: Okay, maraming salamat po. At thank you very much kay Kemp at kay Benjo sa pagpunta sa Radio Pinoy Calgary. Thank you.
1: Maraming salamat, Madam Diwata, at mabuhay ka. Thank you. Maraming po salamat sa lahat ng nakikinig at mga nagko-komentaryo. Now, ang ating ano yung huli kong katanungan, pare? Ani, natandaan mo ba kung ano yung katanungan kong huli? Nakakalimutan ko na. Pero anyway si Benjo ang sasagot eh. Yung ano, kung Pilipino lang ang mga grupo na nandoon. 'Di ba sabi nyo, hindi naman. Hindi naman. At saan na nakarating yung ating grupo?
2: Yes. So, meron mga yung mga grupo natin is meron sa Red Deer, meron sa Edmonton.
1: Mm-hmm.
2: Dito sa Okotok.
1: Mm-hmm.
2: Almost all over Alberta na po ang association. And dito pong Oktoberfest, ngayon po wala po tayong ibang lahi na tutugtog. Meron ba, Ken?
3: Wala, pero may mga bagong
1: banda
3: na hindi sila natugtog nung last year.
1: So, maganda sana kung ma-enumerate natin kung sino yung mga tutugtog, di ba? Pwede nyo bang ma-enumerate? Okay, so habang hinahanap namin, ito muna ang mahal na tagapagtangkilik natin.
4: Ito. From Computer Labs, practice lab. Sure that your experience with us is the best. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: Sir Rolly-Me, the best electron in town.
1: Rolling Me, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday.

0: to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawa sa 590-0099.
0: Rolling in, naglilingkod sa Filipino Community.
1: Sa ating question kanina, mas maganda kasi kung maparinig natin kung sino yung mga kasama nila dito sa Oktoberfest na sinasabi nila. So, pwede nyo bang banggitin kung sino-sino or kung yung mga banda o mga individual na kasama natin dito.
2: Okay po, so ang una po naming isang banda ay Demo Play. And nandiyan po yung Arctic Grounds, Cheeky Bombs, of course Bob Rock, Still Wake, ito po yung banda ni Kemp, Diecas, Drunk Sinatra, Red May po, ito po yung banda ko, Attica, Solitude, and Abot Kaya. Si Abot Kaya po may banda.
1: So, meron ba tayong yung mga individual, walang individual dyan, puro grupo yan?
3: Opo, puro banda.
1: Okay. So, ngayon, let's invite, meron po pa kayong sasabihin before tayo magtapos sa ating pag-uusap.
3: Ayun, sa lahat po ng gustong manood or pumunta sa October 10th, Oktoberfest 2026 po.
1: Yes, yes.
3: Available po yung ticket. Message nyo lang po ako or either si Bob Rock, and Benjo for tickets. Yan po. Thank you.
2: Yes, you can message po sa Facebook page. So, Filipino Canadian Musicians Association 2.0. Yung po yung Facebook page namin. Pwede nyo po kaming i-message doon and mababasa po namin kung gusto nyo magpa-reserve ng ticket. And open pa rin po kami sa sponsorship. Kung gusto nyo pong tulungan ng association sa aming pong event na ito, open pa rin po ang sponsorship. Pwede nyo po kaming tawagan, pwede nyo po pong i-message din sa Facebook page namin. And pwede rin po sa aming mga personal number. Okay, yeah. Po.
1: Sabihin natin, kung ano yung mga personal number natin.
2: So ako po, pwede nyo po akong tawagan message.
1: Yes.
2: Benjo Mendoza po yung pangalan ko. So ang number ko po ay 587-437-3167. Yun po yung sa akin. And kay Kem po?
1: Kem, po number mo?
3: Sa akin naman po, message nyo lang ako sa Facebook, Banal Villar Solidom, or pwede nyo rin po akong tawagan sa 403-862-5511.
1: Ayan. Okay, so mga kapatid, ito na yung sinasabi natin. Still Wake, di ba pare? Still Wake. Ito. Yes. So, patututugin natin to, itong Still Wake na... Okay, explain muna. Can you please explain what is Liwanag means on this particular song?
3: Yung Liwanag po is kwento siya about sa taong parang nawawala ng pag-asa.
1: Okay. Tapos?
3: Pero... walang halos na tumulong sa kanya. Siya lang mismo ang nagharap din ng solusyon para makita niya yung pag-asa niya na malagpasan kung ano mang hirap meron siya.
1: Mm-hmm.
3: Siya lang din nakaisip nun ng kumbaga, siya lang din gumamot dun sa sarili niyang
1: problema.
3: Ayan.
1: So, kailan ni-release to? Mga kaibigan, ito po ay... Pilipino ang 100% po Calgarian and then 100% Filipino Canadian, tama ba?
3: Opo.
1: Okay. All right. So pakinggan natin ang Still Wake. So sino pala nandito pare bago natin patugtugin?
3: Yung
1: siyempre, ikaw.
3: Yung mga kasama ko po sa Still Wake, of course ako.
1: Oh.
3: Ako yung lead vocals and Angelo on guitar, Eman on drums, Ian on bass, galing pang Red Tyrian, and Jess Moyano on guitar.
1: All right. Pakinggan natin.

0: na tayo.
1: Thank you po, Pinoy Radio. Yeah. Inviting us at CMA to promote our October 10th. This October 10th at Falcon Ridge Community Association. Balita po tayo doon.
2: Thank you po sa lahat ng nanonood. At magkita-kita po tayo sa October 10th.
1: Alright! Yan po ang Oktoberfest 2026, mga kapatid. So, sana po suportahan natin ang ating mga proyekto, mga events ng mga Pilipino. Maraming maraming po salamat!